0: shun busy jakpar goshin sports chok sunya nang. Beshak khos de sports po seriously marse nang kuri physical fitness fil la di chok sports sun se chupa zarurin. Chana do chok arse chupa na tap shun la yu chok chach man jese ki nga chang practice la chaba sang pe la skambo megi satsana bang tang sana brang sik patpin skambo megi. Pans nga chas dana do chok chachin wa practice wa tanyang brang sikin chiz di chok chachin. Da chok lakon drugs imana sa mong chamin. Dare yarel tanaya 7-6 kala sep shun is a dyan yang drugs I mubtela song se ya di chok kafi fruduk dona yang atik secret thung cha ya di chok chi sun yang ma cha ataman it bulik dyan chitang se di jage ka yente sports sun yang tang nakato nga tip shun la kafi tarakhi chachin ma bakshis
1: fruji jika sisni med bi chan zin ko jana atamas tlta gos ki ko sisni cha med bensu ya ko yang shok chika to min du atar o game cha shok chote atamas ma cha chupa kuil dat pen du yota sen du san shat ko odet taraval tasi chi chan zin hajo mara domo basi edike esperamos chanangas diadar chin min snalla Jadi, Yulpan Sangkupa, ya Yulpan itu sangat susu. Mana am tor sangat haji pasu sema, sangat mangat anduk. Jarak pasu sangat mangat anduk. Jadi, daksan di award susunis Yulpan itu mana kafi atamang daks pasah jin. Jadi, di mal leres daksan, cehnas daksan itu sih benut pin. Jadi, cehnas pasah anduk pada asnan lo. Daksan waduh yang pasah sesi itu sih pasu. Yang pasah sesi sahup pemain. Jadi, hal ke yang satsi leres nala satsi moski sahup pemain bodi cik nak penerengah cahat tuan lo pin dari university level ika sahup. Sahup pengen bojak pagos, diangin bojak pagos dustes. There is Dunlachi, Moritki Malasiki, Computer Exam Chankato, Chachinakato, your Chora exam Chigaris Kalir Bachinakato, your high level Boshik around Chokato Sam Nakato, Sanyara, several state awards. Chan also high level Boshik Chepila, Halkik Sile, Yara, Sanara Passport, international level, like Chan, there is something in Hadbass in the Shaspiran Passport. Then academic land panu, Galar exam Chikilir Bokato Sam Nakato, then something in Hadbar Washin. Ode sekolah saksing ati from the church yang sparsin na saksing kisan wala te academic land
0: oh academic ma zarurin jese ki ngari nang ha schooling nga jafre nursery to 12 jafre ang sales ya der gap na ngas graduation haryana mdu university na bas ningam bonga spg ang bas bpr tang daksanga masters beno dem pr tang chana ya raza na matlab jaga khachi ka nga ji tok shizen dok pa ki zindagi mazza to khala sa ma met pa game cha hazare chana nga social media ka sa po kam ristan ma ya raza na nga game is zyada stan kyunki ngari professional base pe to ngara taekwondo athlete chana ha tana mini samaz is na sa ma ne misil ba ta o dar chen dok pa magar dia nga chi chi chi dong zhi sanga ti khachi ga ha game ma show gon chame o do chang sok pe ga me lekin dia ndu inde koi agar doctor bhi banna chahta hai hala doctor chalas ni ona ya fir mana ipsc ke childrens ni ona de insan un lang warzish ma zaruri kyunki yara example tana jarshik ki pri duglo nit nit dai di bendulo khores khora 105 kg duglo so chana 105 kg ka nit dai di bendulo argo ma thakpa mana azab yang dulendulo pa chana du mana ngatan di chosh do doctor to banna hai sehat ka khayal rakhne ke liye ya patients ko dekhne ke liye lekin sabse pehla rang chamchi fit ja pa o patient ki bas deta hai anga sab fit duk chin jar kan po chana de cheez pyanga jarchin enta kat us competitive exam chente taiyari bina snima mi chat cha jaisa cha medal chi mona ka tonga cha sning chat pat lekin fir bhi ngacha du sammat koi bani is bar ni aaya na agle bar dekhna main isko kaise harata hu zar khani hangar chinga chi nangos pyong mat du chokla enta ne ima mi chat cha dang de ringa ti yutu ni sam chi society be thar ni tika ni ti taiyari be ni kat us exam chi taiyari be not nang ha koi society zyada shikar chen du chana enda ima mi cha changa cha ina medal chi filang cha san ngi ma chi bas mong mananga cha du tok sambeg ma mitang pe tanga society bit ma zar khan chi singa cha du sam bata ma bas agle bar isko kaise bhi karke hara ke me medal laungi type chi chana ente sa ima cha cha ngyan me sa puente sang sang tok pito fresh air rig lene ya exercise ri bas ni ente du tok sa rig sil na ni enda nan ka fitara ki chachin dang deringi sil khani phru sa zyada tar yara neck ki problem yon du kha pura goz goz sa sil bana ya sket pe yon du gya sto ti yon du chana don ni enda du tok zer mo on chik sil baba sang ente zwar zi chi ben sil na ni enda mental yang demolition physical yang demolition ni enda ni chis pyan nang sa ga fil yana age chama aram chana dian sports kota na jan direct recruitment na yong chin do men manga cha exam a relaxation ri an cha chin ya do chok jong chin mar tiang ta kho is dia zen dok pa ki ngati government is policy chos mene kho andi chis pen chang man men chana nga umid ot kyan de government is ni chis pe kal las bas nga chang to athlete to ni jese state award ta sa lab zai bas nga cha na job fil kho andi se yang nga cha lam phing nok chana do chok lam phing na ti yong mi yut sa ga ga ma lam bin ba chok zin chana diang di chok shyo de jese ki physical ta ma so nga nga mo nga basang de mo silkan class topper khachi ga yong so chuk esai trial tang mo dega na

Dasan sa pa yente program yani chotpin yan sparse noni fia. Midi mi vika di wakash mani kargilin waxpo. Tus so tordun namnat ngishur sa gasong suk kasata purgi khawarun yan mazat.

0: manang asang de nungati kargila onse dramarik basin jina bai kasa
1: antas na ju yare salpho asangati nyen khanun la mol drama zarna kato phes sang ata di tarup ngatis altana ngata thong ndo shesrik seng nu gi adabi etbar ka ngata drama zarna kato insani zindagi ke amali tafsir zare gazati ngati miseng nu gazati lobshedrik tajruba ring ata chat na kato de tajruban sang ngates stage ka sung se ngata nga dul birkilla kang me ka charme zubna ka to sam sang ngate reaction pu yong do khajo ngata dus birkilla ga me chana gazati reaction jo nduk dun gang ma insan la practically thong mana dus bas khoi singing pe ka asar pu mana momo chana dyo ngata nga ada pe nuk sab bas ala maqam ling ngata drama thoba cha tang chana dus bas yer tu mo bas yer di scorpion ngati ngen khanun la hago lep chuk ju chana ka chu sahab hukumati mahkaman ne bo lakthut ben phes sang yeres goyot ben yotang ran thak theater gup zere dune mbo phes sang yeres memang sirkele no loksor mangoni hagona yulmin sak chatak jak pe fier drama na nuka nata gestro leka memang sun sak pa hago spel ber do moskap na mokarik tus ne ngembo yambo yarang thoben chi yotang chana cham zik phan khelen na thongon duk ju phes sang government scheme un sak ngati deng nok chajban riuli rihung su yulsa in mana ngata backward areas in mana chana hukumat is ngata loksor loksor scheme ri introduce ba so dun memang sun sak pa lep chu pe fia ya dumin ma ngata ga zati chalak che koljok sen kyong sergab na di phan khe uzer na di not khe uzer na yang dumin ma yul na memang sirkil yang nok hago fra chu pe fia phes pas kaps pe kana cham ze geres phan khe lenin chu go discord pen chu memang sun sak pa yeri hago chala bis
0: ta du yara zana drama ngachang daksa misal kiran thak theater group is ya ngati artist sagazer mana khon cho melong chu khuri dulen de nazar na
1: mentas na
0: dus us melong chu khuri dulen ga no melong chang edel ta na yara yarang ga chuk chi du do thong chin de sana daksa di drama dus us melong chin ga no society ze na ngati chi sok si mana nang to khoi gala yot na gala ba se thong stan chin sok po na sok po ba se chin sa yarang ze na odus us melong chin pe drama yarang ze na drama ze na samba tang chin
1: bilkul chu
0: Yomi wadienuk ngati duni tuspenu chi sominsuk ya yomi tuspen daranchi chachinsuk daksa chi chen yo zere odeka rgot ta chana nguchana kona lak sonde ta do men ma yana samba ta chuk pim mana zumet skap shik di drama as ngata ta chai chana ngata mema sun lama na gyoksana ngati misak mana kong gangma audience sam sing ngati ngen khan yot na ta khan yot na mama ju sering wen ki ngati drama lafta se de ka na kam se kam fan khe de lenen pa wa di drama no ngacha du thomin era chichi speech bana ga do chichi se khor china zer na ka to odu dizam chi gera ghante ghante is bas itul us me ta era chichi dramatic bas stage ka perform chi bas ya art chi ge thro stun na ka to odu era yari yong mi cham zig gana yot na ka to era fluslus pera itul us chin de ka na
1: yang
0: sa khoz ya sa ga zere odu sa ga itu manab gela ba sidan sha sha skul itu fin plus bat pera zene drama di zog zat ni
1: bilkul bilkul
0: chana ngata inshallah yum me namza na nuk ngati audience drama zarika during sa panga cha sam se drama bas na ka to odan nuk ngati puri giskat pum man ngen mari bas erdemu bas kol ba dera ta ngata skat chik denu masor bot khan chik ya magrol na kato ngates ngati khaspa ni kana ti se denu ngati sperari tamleri chuk se ngati ngen me sa pudis tor khan skat pu yang zos kom me na ya dis kat pu li erge jong chuk me na ngati mi ular jet mar jet chuk pa jak pu me na ngache ri ngati drama nu puri gi ngati skat ma je skol ba jar
1: bashis
0: chana momos denu ngata comment sa zirndu kera zena entes manas kat pu mana ardemu basta handu
1: khabaz
0: manas gelain dis kat pu dat qua entes kolin du shik ngacha
1: man
0: stoten du pe manas manas zume stoten du deja chok ngacha ngati sama khatun zere drama ik baspin era zena tana le ngacha de drama baspin ngati puri kis katan chana le na ngati skat gokhan mungmus era zena mana dula zumet base ngata stodra base ki skat pu entes mana ardemik base tanduk
1: Mimansun saga
0: chuchu se hago chuse yang den exaggerated maba matlab bilkul realistic tareeqe ka diskat pe khinte man rdemi was a drama page bas zere ngata zumet ladi zoga den ta ndu paya pukma tok ta
1: ta sa
0: ha ki odi man khinte rdemo was ba se zum mar jawa den duk zene chana du zos chi du gedan ngata som zer nang ates yang ate drama zer nang dun mana du zos ngata zambek du ga
1: bakhshis
0: ngati skat stormester chukba ngata memangs na ngati
1: skilian